Pinoy, alamin natin kung anong edad dapat ang unang pagbisita ng ating mga anak sa mga dentista at ano ang paraan para hindi sila matakot. At kilalanin ang Pilipina na isinasabay ang kanyang passion sa mga kasal. Magandang umaga, ilan lang yan sa mga tatalakayin sa ating programa. Pero bago ang lahat ng yan, narito muna ang mga maiinit na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, Pauline Hanson magsasalita sa National Press Club sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon sa politika. Reserve Bank nagsabing na ang pagbagal ng ekonomiya kailangan upang mapababa ang inflation. At New South Wales Blues, isang panalo na lang para masungkit ang State of Origin Series.

0: Sa detalye ng mga balita, nakatakdang magsalita si Pauline Hanson sa National Press Club ngayong araw sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang 30 taong karera sa politika habang patuloy na lumalakas ang suporta para sa One Nation. Batay sa mga pinakahuling survey, nangunguna ang partido sa primary vote laban sa Labor at koalisyon. Nangunguna rin si Hanson bilang mas pinipiling punong ministro ng ilang botante. Ayon kay political analyst Zare Gazarian, mahalagang bantayan ang talumpati dahil magsisilbi itong sukatan kung kaya ng One Nation na palawakin ang suporta nito at hikayatin ang mas maraming Australiano. Samantala, sinabi ni One Nation MP Barnaby Joyce na nakikita na ang impluwensya ng partido sa pambansang usapin sa politika. Gayunman, sinabi niya ang hindi pa makatotohanan ang usapin ng pagiging punong ministro ni Hanson. Aniya, mas mahalagang na itutulak ng One Nation ang mga polisiya nito at napipilitang pag-aralan ng ibang partido ang kanilang mga panukala.
1: When people say, oh, you know, prime minister and winning elections, I just think that rings a bit of, you're full of yourself, and I don't want that. And the Australian people won't swallow it either. We're changing the political dynamic now for Australian people. We are making the moves that other parties are moving after us. They're all watching us. They're concerned about us. We're getting some rationality back into the policy structure that hopefully makes Australia as strong as possible, as quickly as possible.
0: Sa ibang balita, nahaharap ang ekonomiya ng Australia sa inaasahang pagbagal na ayon sa Reserve Bank ay kinakailangan upang makontrol ang inflation. Sinabi ni Reserve Bank Governor Michelle Bullock na nananatiling mataas ang inflation at kailangang bumagal ang paglago ng ekonomiya upang bumaba din ang demand at muling tumugma sa supply. Pinanatili ng Reserve Bank ang cash rate na 4.35% habang minomonitor nito ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan, pagtaas ng presyo ng langis at mga pagbabago sa buwis na nakapaloob sa federal na budget. Ayon pa kay NAB Chief Economist Sally Auld na may palatandaan na mas mabilis nang humihina ang ekonomiya kaysa sa inaasahan na maaring makatulong sa pagpigil sa pagtaas ng inflation. Samantala, sinabi rin ni Treasurer Jim Chalmers na patuloy pa ring nahihirapan ang maraming sambahayan, partikular sa usapin ng affordability ng pabahay. Samantala, kinasuhan ng isang lalaki matapos umano'y dukutin at saktan ng isang babae sa isang insidenteng may kaugnayan sa domestic violence sa Western Sydney. Ayon sa pulisya, tatlong lalaking armado ng kutsilyo ang sapilitang pumasok sa isang bahay sa St. Clair nitong Martes ng madaling araw. Inatake umano nila ang isang 23-anyos na babae bago isinakay sa mga ninakaw na sasakyan. Kalaunan ay natunto ng mga otoridad ang isa sa mga sasakyan sa Granville kung saan tumakas umano ang isang 35-anyos na lalaki bago na aresto matapos ang maikling habulan. Patuloy pa rin ang imbestigasyon upang matukoy at madakip ang iba pang sangkot sa insidente. Balita naman sa ibang bansa, plano ng militar ng Estados Unidos na magtayo ng permanenteng imbakan ng mga armas at kagamitang militar sa Regional Victoria bilang bahagi ng pagpapalawak nito sa Indo-Pacific region. Batay sa mga dokumentong nakuha ng AFP News Agency, magtatayo ng mga bodega at support facilities sa Bandiana sa hilagang silangang bahagi ng Victoria para sa kagamitan at supply ng US Marine Corps. Inaasahang maabot ng pasilidad ang buong kapasidad dito pagsapit ng 2028 at pamamahalaan ito katuwang ng Department of Defense ng Australia. Ayon pa sa mga defense analyst, lalong nagiging mahalaga ang Australia sa mga estratehiya ng Estados Unidos habang sinusubukan itong kontrahin ang lumalaki.

0: hawak na impluwensya ng China sa rehiyon. Balita naman mula sa Pilipinas, halos 8 sa bawat 10 leader ng mga negosyo sa Pilipinas ang nagsasabing maaari nilang ilipat sa ibang bansa ang kanilang operasyon kung mananatiling kulang ang suporta ng gobyerno para sa electrification. Ito ay ayon sa isang pandaigdigang pag-aaral na kinumisyon ng E3G, Women Business Coalition at Global Renewables Alliance. Lumalabas sa survey na 78% ng mga Filipino executives ay maaaring maghanap ng ibang lokasyon para sa kanilang operasyon dahil sa patuloy na pagdepende ng bansa sa imported fossil fuels. Ayon pa sa pag-aaral, ang pabago-bagong presyo ng enerhiya at pagkagambala sa pandaigdigang merkado ay nagdudulot ng pangamba sa sektor ng negosyo. Dahil dito, mas maraming negosyo ang tumitingin ngayon sa renewable energy bilang pangmatagalang solusyon. Sa iba pang balita mula pa rin sa Pilipinas, isiniwalat ng isang kongresistang kabilang sa prosecution panel ng impeachment case na may 52 baril na hindi umano na ideklara sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN ni impeached Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Manasseh Scarpio. Ayon sa ulat, nakarehistro ang mga baril sa Philippine National Police. Sa kabuuang bilang, 23 ang nakapangalan kay Duterte, 29 naman ang kay Scarpio. Sinabi pa ng prosecution panel na kabilang ang isyong ito sa mga dokumentong inihain sa Senado para sa impeachment trial. Inaasahan ding ipapatawag bilang testigo ang mga opisyal ng Firearms and Explosives Office ng PNP at mga dealer ng naturang mga baril upang matukoy ang kanilang halaga. Balitang sports naman tayo, pinangungunahan ng Australian coach na si Graham Arnold ang pambansang koponan ng Iraq sa kanilang unang paglahok sa FIFA World Cup sa loob ng 40 taon. Si Arnold ang kauna-unahang Australian coach na nakapaghatid sa mga koponan sa 2 World Cup matapos pamunuan ang Socceroos sa Qatar noong 2022. Hinarap ng Iraq ang Norway sa Boston sa kanilang unang laban sa torneo matapos ang 4 dekadang paghihintay. Samantala, makakalaban naman ang defending champion na Argentina ang Algeria, habang magtatagpo naman ang France at Senegal sa isa pang laban sa torneo. Pagdating naman sa State of Origin, isang panalo na lang ang kailangan ng New South Wales Blues upang masalyuhan ang State of Origin Series bago ang 2 laban kontra Queensland ngayong gabi sa Melbourne Cricket Ground. Lamang ang Blues ng isang panalo sa serye at magbabalik sa halfback si Mitchell Moses matapos makaligtaan ang unang laro dahil sa injury. At kailangang manalo ng Queensland upang manatili sa serye, habang sinabi naman ni New South Wales coach Laurie Daly na maaring gamitin si Ethan Strange sa forward pack matapos ang impresibong debut nito. Ay pakay na Queensland coach Billy Slater at Laurie Daly, handa ang kanilang mga koponan para sa isa na namang matinding laban. Magsisimula naman ang Game 2 alas 8:05 ngayong gabi.
1: Absolutely. I think, look, there's obviously a real rivalry in this arena.
2: We're facing a wonderful team, very well coached. It's going to start at 1,000,000 miles an hour.
0: At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth maulap at 17 degrees Celsius. Sa Adelaide may pagulan at 20 degrees. Sa Melbourne, ulanin din at 21. Sa Hobart may mga pag-ambon at 16 degrees. Maulap naman sa Canberra at 18 degrees Celsius. Sa Sydney, maulap din at 22. Sa Brisbane, bahagyang maulap at 23. May mga pag-ambon sa Cairns at 26 degrees Celsius. Habang maaraw sa Darwin at 32 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Antabayanan ng iba pa nating mga ulat at panayam sa 2 bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.

0: sa SBS Filipino.
1: Dagdag kaalaman na mabilis tandaan. Pakinggan sa Alam Mo Ba?
2: Ukay-ukay sa Pilipinas, op-shop naman sa Australia. Ano nga ba ang pagkakapareho at pagkakaiba? Narito ang detalye sa Alam Mo Ba? Parehong tindahan ng second-hand items tulad ng damit, bags, books at gamit sa bahay. Pero may ilang mahalagang pagkakaiba sa ukay-ukay at op-shop. Sa Pilipinas, ang ukay-ukay ay kadalasang galing sa imported surplus. Mura, presyuhan ng tawaran at minsan diretso sa bangketa o maliit na pwesto. Pang-budget, panghanap ng branded o vintage finds at sobrang patok, lalo na sa mga bargain hunters. Sa Australia naman, ang tawag ay op-shop na pinaikling opportunity shop. Hindi lang basta ito thrift store. Kadalasan, pinapatakbo ito ng charities tulad ng Salvation Army o Vinnies. Ibig sabihin, ang kita ay napupunta sa mga community services, gaya ng suporta sa migrante, aged care, homelessness, mental health programs at iba pa. Isa pang kaibahan, sa op-shop may sistemang donasyon. Kailangang malinis at maayos ang gamit bago i-donate. Kaya mas organized ang tindahan, may price tags at may proper shelving.
1: Magandang umaga mga kababayan, magandang umaga sa ating mga tagapakinig dito sa SBS Filipino at 17 ng Hunyo ang ating petsa ngayong taong 2026. Sa ngalan ni Maridel Martinez, Edinal Magtibay po ang makakasama ninyo hanggang alas 11 ng umaga. At hatid natin ang maraming mga panayam at kwento at impormasyon mula sa loob at labas ng Australia. Antabayanan po ninyo mamaya sa Healthy Pinoy, ano nga ba ang payo ng mga dentista sa mga magulang para mas maging madali ang pagdadala ng inyong mga anak sa pagpapakonsulta sa mga dentist at sa kanilang mga appointments. Mamaya ibabahagi din natin ang ating panayam sa isang international student na ngayon na nag-volunteer at ngayon isa na ring empleyado ng isang organisasyon na tumutulong para mapigilan ang mga pang-aabusong nagaganap sa mga kabataan sa Pilipinas. At tampok din natin ngayong umaga mula sa panayam naman ng ating kasamang si Maridel, ang isang kababayan na ang kanyang passion naman ay nasa mga kasalan. Alamin natin ang kanyang kwento mamaya lamang. Pero ngayon, tuloy-tuloy tayo sa paghatid ng ating mga ulat at pagbabahagi ng mga updates, lalong-lalo na sa nagaganap na FIFA World Cup. At ginulat nga ng Cabo Verde ang World Cup matapos pigilan ang tournament favorite na Spain at itabla ang kanilang laban. Hindi lang ito ang sorpresang resulta sa ikalimang araw dahil lahat ng

0: you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Gundo lamang matapos siyang pumasok sa laro. Sa Group H, nagtapos sa 1-1 o draw ang laban ng Saudi Arabia at Uruguay sa Miami. Parehong nanggaling sa rebounds mula sa goalkeepers ng kalabang kupunan ng dalawang goal, tig-isa sa bawat half. Dahil nag-draw din ang Spain at Cabo Verde kanina, bukas na bukas ngayon ang Group H kung saan lahat ng apat na kupunan ay may tig-isang puntos matapos ang kanilang opening matches. Sa Los Angeles, dalawang beses nanguna ang New Zealand sa pamamagitan ni Elijah, pero dalawang beses ding nakabalik ang Iran matapos maitala ni Mohamed Mohibi ang equalizer sa 64 na minuto para sa 2-2 draw. Dahil dito, lahat ng apat na laban sa 5th araw ay nagtapos sa tabla, ang unang pagkakataon na nangyari ito sa World Cup. Matapos ang panalo laban sa Turkey, naghahanda na ang Socceroos para sa malaking laban kontra sa host na United States. Habang kumpiyansa naman si midfielder Connor Metcalf na maipagpapatuloy ng kuponan ang kanilang momentum.
3: I think it's the best start we could possibly get heading into that game. Before the game, we spoke about it. Believing in ourselves and just enjoying the moment. And I think for a lot of boys, didn't feel like we were nervous at all at the start of the game. And I think the fact that we started well really set us up. We're going to go into the next game full of energy, full of confidence.
2: Maglalaro ang Socceroos at United States sa 20 ng Hunyo, 5 p.m. Australian Eastern Standard Time, live sa SBS. Kasunod ang laban kontra Paraguay sa 26 ng Hunyo. At sa 6 na araw, sisimula ng France ang kanilang kampanya kontra sa African powerhouse na Senegal. Habang ang Iraq ni Australian coach Graham Arnold ay haharap sa Norway. Susunod naman dito ang laban ng defending champions na Argentina kontra Algeria bago magharap ang Austria at Jordan. Napakinggan ninyo ang World Cup Daily Update para sa 5th araw ng tournament. Ako si Helen Quiñanola. Panoorin ang bawat minuto ng FIFA World Cup 2026 live at libre sa SBS at SBS On Demand.
4: Maraming salamat Helen Quiñanola, at katulad ng kanyang sinabi, mapapanood ng live at libre sa SBS at SBS On Demand ang lahat ng 104 na laban ng FIFA World Cup 2026. Kabilang na dyan ang bawat laro ng Socceroos mula sa group stage hanggang sa final. Kaya kung kayo po ay mga football fans or mga soccer fans, talaga maaari po ninyong panoorin ang full match at replays, mini matches, highlights at special na coverage anumang oras sa SBS On Demand. Para makapanood, i-download nyo lamang po yung SBS On Demand app, o pwede rin kayong mag-sign in sa inyong mga SBS account gamit ang Smart TV, mobile phones, tablet o computer. Kaya kahit nasaan, pwede na kayong maki-update. At pwede nyo ring bisitahin ang ating mga website, dahil dito rin sa SBS Filipino, araw-araw din tayo maghahatid sa inyo ng mga updates sa ating social media, Facebook page. Makikita nyo rin dyan yung ilan sa mga nagaganap mga scores at mga susunod na laban, lalo na kung may mga inaabangan kayong mga paboritong kuponan. Kaya't bisitahin din po ang FIFA World Cup Hub sa SBS On Demand para sa mga live streaming, highlights at replay ng mga pinakabagong balita mula sa pinakamalaking football tournament sa mundo. Sa ating pagbabalik, usapang pangkalusugan naman tayo mula sa ating Healthy Pinoy, hatid ni Sheila Joy Labrador. Makalipas lamang ang ilang paalala.
5: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
6: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
7: SBS Audio.
8: Libre ang programang tugma sa iyong

0: Inyo pong napakinggan ang awiting Next in Line ng bandang After Image na sinulat at inawit ni Wency Cornejo. Magandang umaga at maligayang pagkikinig muli dito sa SBS Filipino. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok sa ating programa. At bago tayo magpatuloy, akin lamang babatiin ang isang espesyal na tao sa likod ng ating programa na talagang tumutulong din sa ating lahat para maihatid itong iba't ibang mga servisyo at mga impormasyon at sa buong team. Walang iba kundi ang ating EP na si TJ Korea. Happy birthday para sa iyong napaka-special na araw. Sana ay ma-enjoy mo ang iyong kaarawan ngayong araw. At ayan na nga, sa mga nagbe-birthday din sa iba pang mga kababayan natin na nagse-celebrate anuman po ang inyong mga mahalagang okasyon na ipinagdiriwang ngayong araw. Sana ay mag-enjoy po kayo at maging successful anuman po yung mga event o anuman pong inyong mga inihahanda sa araw na ito. At para naman sa mga magulang, eto naman sa mga hindi pa sumasukses na mga magulang sa pagdadala ng kanilang mga anak sa dentista dahil natatakot ang mga bata. Bakit nga ba? Alamin po natin kung anong edad dapat unang pagbisita ng mga bata sa dentista at ano yung mga magandang benepisyo nito. Pakinggan yan sa Healthy Pinoy kasama si Sheila Joy Labrador.
1: Healthy Pinoy.
2: Ayon sa Australian Dental Association, mahalaga ang oral health dahil konektado ito sa pangkalahatang kalusugan. Samantala, itinataguyod ng Dental Board of Australia ang mga pamantayan upang matiyak ang ligtas at dekalidad na dental care para sa lahat. Kaya ang tanong, kailan nga ba dapat ang unang pagbisita ng mga bata sa dentista at bakit mahalaga ang fluoride? Yan ang tatalakayin natin sa Healthy Pinoy kasama ang isang dentista mula Sydney.
3: Bilang magulang, kailangan nating ma-highlight na may halaga, may importansya yung mga baby teeth na yan na dapat nating alagaan.
2: Ito ang mahalagang payo na binitawan ni Dr. Angelica Abisamis para sa mga magulang para gawing prioridad ang oral health care sa mga bata. Siya ay isang dentista na nakabase sa Sydney. Ayon sa doktor, inirekomendang dalhin sa dentista ang mga bata paglabas ng unang ngipin o pagsapit ng kanyang first birthday para sa paunang gabay sa wastong pangangalaga ng ngipin at bibig.
3: Some parents, they don't really give importance dun sa ngipin ng bata. So, which is should not be the case kasi yung ngipin po ng bata ay importante dahil yan po ay guide para sa permanent teeth. So, yun yung karaniwan lang na kailangan nating ma-highlight na hindi makapaltan siya is we take it for granted.
2: Kung wala pa namang ngipin, pero dumidede ng breast milk o umiinom ng formula milk. Sabi ng dentista, mahalagang linisin ang bibig ng sanggol.
3: Hindi niyo naman po kailangan gumamit ng toothbrush. Kahit dimple lang po na medyo damp, no need for toothpaste, tubig lang po is okay. Wrap it around your fingers, wipe niyo lang po yung gilagid or yung gum pads na tinatawag. Reason for that is meron niyang residue ng gatas. So the gatas has sugar and the bacteria. Mm-hmm. Para nalilinis for oral hygiene sa bata kahit wala pang ngipin. And the second reason why we're doing it early on is yung sensory po. So pag nasanay po ang baby na kinukuskus niyo ang gilagid hanggang likod, is they are the more accepting ng i-toothbrush na po sila. Kasi you will encounter mga bata na, "Dok, yung baby, hindi ko matoothbrush kasi kinakagat lang." Is kasi it's a new sensation para sa kanila eh. Whereas if you start it before pa lumating yung ngipin, sanay na sila na may sensory na manipulation inside the mouth, they will be more accepting kung ma-brush yung ngipin.
2: Ang tanong ngayon, kailan dapat pwedeng gumamit ng kids toothpaste at kung gaano kadami ang pwedeng gamitin?
3: So by 18 months, we tried to introduce children's toothpaste po. But konti lang, yung sinabing pea size or tuldok lang, you don't have to fill the whole bristle kasi ang common sa ganyang edad ay hindi pa po marunong magmumog. So, yung konti will not harm your child. So just make sure it's pea size. Ngayon, when we prescribe po this kind of guidelines, this is based on the average patient. Some patients would need higher doses of fluoride, but that's on the discretion. So, but you have to speak with your dentist kung yung anak niyo po would need a higher level of fluoride po. Kasi pag tayo po ay gagawa ng risk assessment po. So kung ang bata ay at high risk na magkaroon ng sira, then we

0: may have to up the level ng fluoride toothpaste. So, but then again, yan po ay base sa decision and pag nakita po ng kanilang dentista.
1: Tandaan, ayon sa Australian Dental Association at sa Australian Government Department of Health and Aged Care, para sa mga batang under 18 months old, hindi inirekomenda ang toothpaste, tubig at soft cloth lamang ang dapat gamitin sa paglilinis ng bibig. Para naman sa 18 months hanggang 5 years old, inirekomenda ang low fluoride toothpaste o pea-sized amount lamang. Habang sa 6 years old pataas, ay maaaring gumamit ng standard fluoride toothpaste tulad ng sa matatanda. May mga fluoride-free kids toothpaste naman na mabibili. Pero sa Australia, mas inirekomenda pa rin ng mga dentista ang fluoride toothpaste para maiwasan ang tooth decay, maliban na lang kung may ibang payo ang dentista. Dagdag ni Dr. Angelica Abisamis, ayon sa Australian Dental Association, kapag gumamit ng kids toothpaste, hindi inirekomenda ang pagmumumog pagkatapos magsipilyo upang mas makuha ang benepisyo ng fluoride.
0: It's good with toothpaste is hindi natin siya i-rinse off po. Because there's fluoride in the toothpaste. Okay, kung tayo po, may mga taong they don't use the fluoride, but there are, in majority, is we have the fluoride in the toothpaste. So kung ibabrush natin siya, at after ay mumumog natin, we don't get the benefit of the fluoride. So it's a little bit of a training. Now when we brush, we just spit it out. Wag na po, if kaya natin wag i-rinse off, is a better way para we maximize yung benefit ng fluoride.
1: Ang tanong, ano ang benepisyo ng fluoride?
0: Ang fluoride ay, yan po ay nakakatulong sa ating ngipin para maiwasan magkaroon ng cavity o yung butas ng ngipin. So nagpapatibay po siya ng ating ngipin or ng enamel ng ngipin. So it is important din na we're using the right toothpaste with the right amount of fluoride.
1: May additional tip din ang doktor para sa transition ng mga batang gumagamit ng kids toothpaste para sa regular adult toothpaste dahil tumutubo na ang adult tooth.
0: If the child is 6 or meron ng first adult tooth, then we may have to transition to the adult toothpaste. So, ang common resistance again naman po sa ganyan ay ayaw ng mint ng anak ko. So, a trick to that sa mga magulang is at the age of 6 siguro yung kids toothpaste na matamis-tamis or may flavor, konti-kontian nyo ng haluan ng adult toothpaste para matrain sila sa medyo mint or yung spicy na tinatawag ng mga bata. Until such time, madesensitize sila and accept yung regular toothpaste.
1: Dagdag payo ng doktor, huwag gamitin ang dentista, doktor, injections o swero bilang panakot sa mga bata dahil maaari itong magdulot ng negatibong epekto sa kanila. Sa halip na makatulong sa pangkalahatang kalusugan, maaari pa itong magdulot ng takot at pag-iwas sa medical o dental care.
0: Ang aking request is, I always want the child to have a very pleasant experience. Kaya dun po papasok na ang payo ko po sa mga magulang ay unay, huwag nating gamitin panakot sa mga anak natin ang dentista. Huwag niyo pong gawing panakot ang karayom at injection sa mga bata because sometimes hindi yung actual object ang nakakatakot. It's how the mindset na ininstill po sa atin.
1: Sa panghuli, nais maintindihan ni Dr. Angelica Abisamis ng lahat ng mga magulang ang kahalagahan ng pagbisita sa dentista ng mas maaga na hindi para masaktan ang mga bata, kung hindi para maiwasan ang anumang problema.
0: Because when you come po ng maaga, hindi naman po yung tipong gagamutin kailangan may magawa at magamot. There are different reasons kung bakit we want the kid to be in the dentist early on. One is syempre ma-check up yung ngipin and give you proper recommendations. Second po is you develop yung habit. Kasi yung fear, every one of us kahit matanda, there's a fear of the unknown eh. Ang gusto natin is may establish yung habit na masanay silang pumunta sa dentista. And third po dun is prevention. Ang reasoning kaya minsan nagiging unpleasant sa bata yung experience of going to the dentist is mainly we bring them late na po, may malaking mm-hmm. problema na. Unang visit ng bata ay bunot agad. So that's what we're trying to prevent. So if you bring your child early, prevention, ano ba naman yung check-up, konting toothbrush, and as you go, nabibuild yung habit na nasasanay sila. Small things addressed early is not scary, it's not overwhelming.
1: Laging tandaan, ang kalusugan ay kayamanan na dapat ingatan. Ang mga impormasyon sa ulat na ito ay gabay lamang para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa inyong doktor. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
2: Healthy Pinoy. Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
3: Nay?
4: Sanya! Natanggap ko na ang pera pinadala mo sa Remitly. Salamat, Nak!
3: Walang ano, Ma. Napakainit dito sa Australia. Kailangan ko ng tulong mo. Ikaw lagi ang gumagawa ng pinakamasarap na halo-halo. Gustong-gusto ko talaga.
4: Oo naman.
3: Ah, ang sarap. Salamat, Nay.
5: Maghalo-halo kasama ang pamilya. Talagang the best. Manatiling magkalapit kahit magkalayo. Magpadala ng pera sa Pilipinas gamit ang Remitly app.
6: sbs.com.au/Filipino. Gawin ninyong online home. Alamin ang pinakahuling balita, mga panayam at ulat sa sbs.com.au/Filipino. Enjoy ba kayong makinig sa SBS Filipino? Ipagpatuloy natin ang usapan sa aming Facebook page. I-like ang SBS Filipino page at makisali sa usapan. SBS Filipino sa Facebook.
2: Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Sa episode na ito, pag-uusapan naman natin kung bakit mahalagang suportahan ang mga programang nagbibigay ng pangmatagalang proteksyon sa mga bata at pamilya at kung paanong makakatulong ang mga Filipino-Australian sa pagsusulong ng kalayaan, katarungan at mas ligtas na kinabukasan para sa mga batang nasa panganib. Kaya't makakasama natin ang isa sa mga kinatawan mula sa IJM Australia para talakayin ang isa sa kanilang kampanya na may temang Freedom, It's for Their Culture at kung paano din makakatulong ang komunidad sa pagbuo ng mga sistemang pumipigil sa pang-aabuso bago pa ito mangyari. Let's welcome Alisa Picache.
7: Hi, hello.
2: Magandang umaga. Bago natin tuloy-tuloy na pag-usapan itong kampanya,

0: Yung maraming nagpapakasal pag June. June bride. Malamig!
1: Winter dito. I know, wala masyado ang winter actually sa mga vendors. June, July, August, yun yung medyo wala.
0: So gumagawa ka rin ng renewal of vows.
1: Yun ang, alam mo, yun ang nakakatuwa, yung renewal of vows.
2: Bibitinin po muna namin kayo sa panayam na yan ni Maridel Martinez. Dahil ito na ang huling bahagi ng ating programa. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtutok. At maaaring mapapakinggan po yan sa aming website, sa aming Facebook page at ganun din sa aming Instagram. Magandang umaga sa inyong lahat. Magbabalik bukas ang SBS Pilipino, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.

0: nuna shi da cewa mutum ya karanta wannan abin da ya shafi education, ma'ana NCE. Kaman abin da ya shafi kulawa da tsohon soji na Nigerian Legion, mutum wajen 60s akwai wannan. To amma yanzu ana son a dawo da shi wannan kudirin a yi mai gyara domin a samu wasu abubuwa su shigo na kulawa da ainihin waɗanda suka yi ma Najeriya hidima ta fannin abin da ya shafi harkar sojoji da na sama da na ƙasa da ruwa, abin da ya shafi koda bayan ba ransu, abin da ya shafi iyalansu. Kuma waɗannan bills ɗin ƙuduri ne waɗanda za a kawo ga majalisa a kai ƙarshe cewa to a zo a yi zama na jin ra'ayin mutane.
1: Dokar sabbin ƙudurorin za su iya taimakawa wajen samar da sauyi da inganta rayuwar jami'an tsaro.
0: Kware kuwa musamman abin da ya shafi wannan abin da ya shafi sojoji na ƙasa da na sama da na ruwa.
1: Kila wannan na da tasiri ne ga warware matsalolin tsaron da suka addabi Najeriya.
0: Ai idan ka diba akwai bill guda wanda ya shafi ishu da samun daidaito tsakanin abin da ya shafi sojoji na sama da na ƙasa ta yadda sha'anin harkar sojoji a Najeriya, wanda yake yana da kyau a ce akwai fahimta tsakanin jami'an tsaro da wannan don a samu cigaba na abin da ake fama da shi.
1: To yanzu kamar an saurari ra'ayin jama'a, menene mataki na gaba?
0: Mataki na gaba shine za mu je mu zauna mu diba wa'annan abubuwa mu ba da report ga majalisa. Bai zama doka daga nan sai an tantance an yi abubuwa da yawa, sannan a je a koma majalisa ta dattijai sai za an samu yarjejeniya tsakaninmu da su na cewa wannan abin gashi a samu sinaji tsakaninmu, sai zan sai a gabatar da shi ya zama doka. Idan aka sa hannu sai ya tabbata doka.
2: Honorable Ahmad Abdullahi Kalambaina, ɗan majalisar wakilai a Najeriya kenan. To har yanzu dai muna Najeriya, inda jam'iyyar adawa ta ADC ta ce ta yaba da sakamakon hukuncin kotun ɗaukaka ƙara wadda ta hana aiwatar da hukuncin wata babbar kotun Abuja wadda ta yi umarni ga INEC ta soke rijistar ta da wasu jam'iyyu huɗu. A jiya Talata ne kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja ta dakatar da aiwatar da hukuncin, kuma jam'iyyar ADC ta shaida wa BBC cewa INEC ce ta shigar da korafin a kotun ɗaukaka ƙara, kuma sai da ta tuntuɓe ta kafin shigar da ƙarar. Faisal Kabir ɗaya ne daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ta ADC, ga kuma ƙarin bayanin da yawa Muslim Muhammad Yusuf.
3: Wannan abin da ya faru nasara ne ga ita kanta demokuraɗiyya, kuma nasara ce ga ita ɓangaren shari'a, domin idan aka bar irin waɗannan abubuwan suna ci gaba da faruwa, daraja da kima ta ita ɓangaren shari'a ba ta lalace. Babu yanda waya a ce kotun gaba da kotun ka ta ba da umarni cewa kar ka yi kaza amma ka ce sai ka yi. To wannan an dawo da kima daraja ta ita kanta ɓangaren shari'a, wanda kuma dama mun sha faɗa cewa har yanzu akwai guntun mutane da Najeriya da mulkin demokuraɗiyyar nan shi ne a gabansu a ɓangaren shari'a, ko me za a yi ba ya amfani da su domin lalata wannan ɓangare ba.
4: Kamar ku ne kuka shigar da wannan ƙara?
3: INEC ce da kanta ta ɗauka ƙara, domin ta ce duk abin da ake cewa wa'annan jam'iyyun ba su cika ba sun cika, musamman ma jam'iyyar haɗaka ta ADC. Don haka INEC take ganin cewa wannan abu ne da aka yi domin a kawo cikas ga abubuwan da suke gudanarwa na ɗaukan da suke gudanarwa, musamman idan ba ka tuna cewa nan da ɗan lokaci kaɗan tana da baɓe da ba ta yi na cike gurbi na mutane wanda suka mutu da kuma wanda suka ajiye suka tafi wasu karkaru.
4: Kamar ita INEC ɗin ta tuntuɓe ku ne kafin ta shigar da wannan ƙorafi, ko kuma kun?
3: Tun da farko ta tuntuɓe mu, kuma da mu da ita muna aiki tare domin tabbatar da cewa mulkin nan na demokuraɗiyya bai rushe ba.
4: Yanzu kamar menene mataki na gaba a kotun ɗaukaka ƙarar da za ku fuskanta?
3: Mataki na gaba shi ne kotu ta ce a kawar da wannan oda da aka bayar, kuma ba a ci gaba da fauraron wannan shari'a, kamar yadda dama kotun ta ba da umarni ranar 27 ga watan Oktoba ba ta fara fauraron wannan korafi da aka shiga gabanta akan wannan shari'a.
2: Faisal Kabir ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar adawa ta ADC a Najeriya kenan. To yanzu ƙarfe 7 ne saura minti 17 a Najeriya da ma makwabciyar ta jamhuriyar Niger, haka lokacin yake a Kamaru da Chad da saura minti 17 kenan agogon GMT da Ghana. Aisha Sharif Baba ke gabatar muku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin za mu je Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, inda ake ci gaba da fama da cutar Ebola. To madalla, a A jamhuriyar Nijar Prime Minister kasar Ali Lamine Zain na kasar Libya inda yake ci gaba da wata ziyarar aiki da ya kai tunda bin karfafa hadin gwiwa tsakanin kasashen biyu. Wannan ziyara dai na daga cikin kokarin da ake yi na karfafa dangantakar zumunci da yawantaka da ta tarihi da hadin gwiwa tsakanin Nijar da kuma Libya. Prime Minister ya samu tarba daga takwaransa na Libya Abdulhamid Dabeba. Karotan cima ila isufu.
5: Prime Minister Niger Ali Muhammad Lamine Zain da Prime Minister kasar ta Libya Abdulhamid Dabeba ne ke kula da hulɗar. Prime Minister Lamine Zain ya yi tattaki zuwa birnin Tripoli domin wani babban taron kasashen biyu. Shugaban mulkin sojan Niger Jan Abdurrahman Chani na ci gaba da hulɗa da Saddam Haftar dan Marshal Khalifa Haftar wanda sojojinsa ke rike da iyakar da ke da nisan kilomita 350. Kasashen biyu na neman sake farfado da yarjejeniyoyin tsaro da suka kulla domin yakar ta'addanci da magance laifuffukan da suka shafi kan iyaka. Niger ta kasance babbar hanyar safarar bakin hauran Afirka ta Yamma dake zuwa Libya musamman ta Agadez. Shugabannin gwamnatocin kasashen biyu sun yi wata ganawar sirri inda suka tattauna halin da ake ciki da hadin gwiwa tsakanin kasashen biyu da kuma yadda za a karfafa shi. Ta wannan ganawar ta baiwa shugabannin biyu damar yin musayar ra'ayi kan batutuwa da dama da suka shafi moriyar bai daya waɗanda suka hada da kalubalen da suka shafi zaman lafiya tsaro hadewar yanki da ci gaban tattalin arziki daga nan kuma an ci gaba da tattaunawa a wani babban zama da tawagogin kasashen biyu suka yi an kuma tattauna kan makomar ƴan kasar Niger kusan miliyan 2 dake zaune a kudancin Libya ta hakan kuma aka tattauna kan rikicin siyasar dake tasowa akai akai inda a bayan nan birnin Tripoli ya nuna rashin amincewa sa da mika wasu ƴan kasar Libya ga mahukuntan gabashin kasar lamarin da ke nuna diplomasiya mai kusurwa uku tattaunawar ta taba batutuwan hadin gwiwa daban-daban da kuma wasu batutuwan da suka shafi shiya-shiya da na kasa da kasa da nafi inganta hadin gwiwa da juna domin tabbatar da zaman lafiya da ci gaba mai dorewa da wadata al'ummomin kasashen Nijar da Libya Yamai na hada kai a lokaci guda tare da gwamnatin kasar mai headquarters a birnin Tripoli da kuma hukumomin gabashin kasar karkashin jagorancin dangin Khalifa Haftar
2: a gaida cima ila isufu to yayin da annobar Ebola ke ci gaba da jefa al'ummar gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo cikin tsoro da damuwa warkewar majinyata kamar Daniel Kitimbala ta zama abin farin ciki ga ma'aikatan lafiya dake aiki ba dare ba rana domin ceton rayuka duk da kalubalen koda cibiyoyin lafiya da kashi ma'aikata nasarar da ake samu a wasu asibitocin na tabbatar da cewa annobar ba ta fi karfin magani

0: Ingana makuru agre na Latifa Mutesi. Idoni idoni mukanyo mama kuru vuga hiyana nukwisi dushikuwa za prime ni kwa genge.
1: Umugabo w'imyaka 60 n'itandatu akomoka mu Rwanda yacikanywe imbere ya sentare mu Holandi yagirizwa gushishikariza no kugira uruhara mu kwica abatutsi bagera ku 300 mu gihe cha genocide yabaye mu gihugu cy'amavukiro yiwe mu 1994.

kana ka estetique n'umuko utudushobora kuba ari dutatu canke tune mugabo hatwe twahisemo kamwe duhejeje rero gukuramo ya pave yacu turayishira ngaha tukayirindira ha iza kuba ipave nyezi na

0: magance ta da kuma taimakawa wajen dakatar da bazuwar cutar.
1: Authorities say the child had tested positive for the virus.
0: Wakilin BBC ta ce hukumomi sun ce gwajin da aka yi wa yarinya ya tabbatar da tana dauke da cutar Ebola, sun kuma bukaci al'ummar yankin da su ba da duk wani bayanin da suka sani kan inda yarinya take. To labaran duniya na zuma ku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Wata gwata a ƙasar Amurka ta yanke wani da aka bayyana a matsayin kasar gumin mai kisan kai Rex Heoman hukuncin daurin rai da rai ba tare da damar neman afuwa ko sakin wucin gadi ba. Heoman ya amsa laifin kashe wasu mata matasa takwas tsakanin 1993 zuwa 2010 a bisanin sa da suna Gilgo Beach Killer, saboda an gano galibin garawakin waɗanda ya kashe a yankin Gilgo Beach da ke kusa da birnin New York. Rahotanni sun ce jami'ai sun shafe sama da shekara 10 suna kokarin gano wanda ya aikata laifukan kafin daga bisani su samu nasara a binciken. An fara gano alakar sa da kisan ne bayan masu bincike sun samu lambar wata mota kira a korokura a ɗaya daga cikin wuraren da aka aikata laifin. Sai dai muhimmiyar hujjar da ta taimaka wajen kama shi ita ce gwajin kwayoyin halitta bayan da aka auna samfarin da aka samu a jikin ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe. Ghana na karbar bakuncin wani babban taro kan shari'a biyo bayan wani gagarumin kuduri na Majalisar Dinkin Duniya da ya amince da fataucin mutane da bautar wato bautar da ƴan Afirka a matsayin babban laifin cin zarafin bil'adama. Shugabanni da masana tarihi da masana harkokin shari'a daga ƙasashe sama da 80 na taro a birnin Accra domin tattauna matakai na gaba da suka hada da biyan diyya. Taron dina zuwa ne bayan ƙasashe mambobin Majalisar Dinkin Duniya 123 sun goyi bayan kudirin a watan Maris. Sai dai kasashen Amurka da Isra'ila da Argentina sun kada ƙuri'ar kin amincewa da hakan. To ƙarshen labaran duniyar kinan daga nan sashen Hausa na BBC.
2: To madalla a gaishe ki Rabi a takabar ranka da labaran duniya. Shugaba Trump ya ce nan ba da jimawa ba za a sanya hannu kan yarjejeniyar Amurka da Iran, kuma babu mamaki a gobe yayin da Amurka ta fitar da bayanai kan sharadin da aka cimma a yarjejeniyar. Yarjejeniyar da ke kunshi a shafi 14 ta nuna cewa Iran ba za ta taba mallakar makamin nukiliya ba, sai kuma kudaden da za a biya ta domin sake gina kasar. Ga rahoton Badriya Tijani Kalarawi.
3: Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya karanto abin da ya ce ke cikin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Amurka da Iran. Yawanci abubuwan da ta kunsa sun bayyana tun kwanakin da suka gabata, sai dai akwai bayanan da ke bukatar tantancewa cikin tsanaki. Sanarwa ta ce da zarar an rattaba hannu kan yarjejeniyar, aikin sojin kasashen da aminan su ciki har da Lebanon za su dakata. Kasashen za su fara bude toshewar da suka yi a teku. Iran dai ta nana ta alƙawarin ba za ta samar ko amfani da makaman kiliya ba, kuma kasashen biyu wato Amurka da Iran za su tattauna kan bunƙasa makamashin uranium din Iran din. Haka kuma za a dage wa Iran takunkuman da aka kakaba mata. Amurka za ta duba yiwuwar samar da kunshin tallafin biliyoyin daloli ga Iran. Sai dai shugaba Donald Trump ya yi watsi da wannan, inda ya ce labarin kanzan kurege ne da ake yadawa cikin yarjejeniyar. Wai Amurka za ta samar da tallafin sake gina Iran da ya bunƙasa tattalin arzikinta da ya kai dala biliyan 300 kamar yadda hukumomin Iran din suka bukata. Kambatun bude mashigar Hormuz kuwa yarjejeniyar ta ce tankokin mai za su wuce salin alin ba tare da biyan komai ba har tsawon kwanaki 60. Za kuma a tattauna tsakanin Iran da sauran kasashen yankin Gulf da Oman kan hakan. A kwanaki masu zuwa ne kuma za a san ainihin abin da yarjejeniyar ta kunsa. Sai dai abin tambayar shi ne takamaimai wace irin riba Amurka ta samu a yakin da ta kaddamar a kan Iran.
2: A gaida Badriya Tijani Kalarawi. Gwamnatin Najeriya ta ce an yanke wa mutum 150 hukunci daga cikin 600 da ake zargi da ayyukan ta'addanci a kasar. Babban lauyan gwamnatin kasar Latif Faibimi ya ce an saurari shari'o'i na mutum kusan 300 cikin kwanaki biyu. Ga rahoton Muslim Muhammad Yusuf.
4: Ministan Shari'ar Latif Faibimi ya ce an fara zaman shari'un ne daga ranar Litinin zuwa Talata, inda akalla kusan wasu mutum 84 suka gurfana a gaban kotu a yau Laraba. Daya daga cikin waɗanda aka yanke wa hukunci shine Ali Mustapha, wani manomi mai shekaru 55 daga jihar Borno, wanda kotun ta yanke wa hukuncin daurin shekaru 15 ba tare da zaɓin tara ba, bayan ta same shi da laifin boye bayanai kan ayyukan ƙungiyar Boko Haram a ƙauyensu na Katara. Haka kuma kotun ta yanke wa Isa Isiyaka hukuncin daurin shekaru 20 a gidan yari, saboda kin sanar da gwamnati bayanan da ya sani game da ayyukan ƙungiyar Boko Haram. An gudanar da shari'un ne ƙarƙashin tsauraran matakan tsaro tare da sa ido daga masu lura da shari'a na cikin gida da na ƙasashen waje, ciki har da kungiyar lauyi ta kasar NBA da hukumar kare haƙƙin dan adam. A cewar gwamnatin kasar daga cikin shari'u 508 da suka shafi ta'addanci da aka gabatar a watan Afrilu, an samu damar yanke hukunci kan mutum 386 inda aka yanke musu hukuncin dauri daga shekaru 5 zuwa daurin rai da rai. Amayar da zaman shari'ar ne daga Kayinji dake jihar Neja zuwa babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Fabemi ya ce gwamnatin tarayya ta kudura aniyar murkushe ta'addanci da duk wasu ayyukan da ke da alaka da shi a fadin kasar. Rahotanni sun ce tun daga shekarar 2017 an yanke hukuncin dauri kan daruruwan masu laifukan da suka shafi ta'addanci, inda hukumomin kasar suka ce an daure sama da mutum 700 kan laifukan.
2: To a gida Muslim Muhammad da wannan rahotanni na cewa wasu da ake zargin yan bindiga ne sun kashe akalla manoma hudu tare da yin garkuwa da fiye da mutum 15 lokacin da suke aikin gona a garin Gandi na karamar hukumar Raba dake jihar Sokoto a Najeriya. Haka ma a cewar hukumar bayar da agajin gaggawa ta Najeriya ne ma harharar yan bindiga a gabashin Sokoto City lissa dubban mutane barin gidajensu, ciki har da a karamar hukumar Tareta. Ga rahoton Zubair Ahmad.
5: Yan bindigar dai sun farwa garin na Gandi dake karamar hukumar Raba, inda suka kashe akalla mutum hudu a cewar mazauna garin. Kana suka yi awon gaba da akalla karin wasu 16 kuma dukkanin su manoma daidai lokacin da suke tsaka da aiki a gonakin su. Mazauna yankin sun bayyana min irin yanayin da suka samu kansu daidai wannan lokaci, kamar yadda wannan ke cewa
6: misalin karfe 10:11 sai kawai aka ga mutane sun shigo da masuna da yawa, har wasu sun dauki cewa su zo ji ne. To daga baya to mutane sun kace musu kai wallahi ba su zuji na ba kowa a gonaki. To ana nan gonakin nan ko da mutane sun ka a hamu sai sun ka ga sun fara taro mutane, don sai da sun ka tsaka mutane baya sun ka komo wajen gari sai sun ka tare. Daga ciki dai sai aka samu mutane guda hudu wanda Allah ya kuma tsakarin kwana daga ciki.
5: Eh, wani hali kenan mutane suke ciki a nan garin na Gandi?
6: To a halin gaskiya mutane sun kasa shiga gonakin nan wajen noma saboda an tsorata. Yanzu haka ma abin da ake cewa mutanen nan suna nan ba su ba, suna nan sun laɓe wani wuri, saboda haka ana tunanin kila suna son su koma yin wata zamba a wani gehe ko kuma wasu ƙauyuka da ke kusa gare mu.
5: Kazalika mutanen garin na Gandi sun ce kwanan nan yan bindigar ka afka garuruwa akan babura dauke da muggan makamai, galibi kuma sukan fito da na sabon salon kaiwa manoma hari a gonakinsu.
7: Suka bar wutan baya wasu ko sun ka babura sun ka dawo. Sun ka dinga kai mutane abinda ne yanzu kasa abinda man kai dada ne yanzu abinda an kai da shi koli mutum 15 maza ne da zai da yara mutum 15 ba ga hannu daga cikin 15 da na aiki guda Allah mai maita.
5: Wani karin bayani zaka akan fargabar da watakila ake da ita?
7: To yanzu kan gaskiya ina fargaba akwai da gwani sai na ganda na isa wurin nan gaskiya da an gama da ko yara na kuma lalle akwai matsaloli da matsalolin da koyo da mutane ba su ci zuwa dajin nan ba.
5: Kamar kun samu tallafi daga jami'an tsaro haka na gwamnatin jihar Sokoto da jami'an sojoji?
7: Sojoji su sun zo nan gabacin nan sun tsaya sun faka motar su guda biyu. Abin da muka fata ya kasance a turo mana sojoji ya kasance fiye da waɗanda an tsagare mana, tunda kwata-kwata yana ganin sojin da akwai Gandi ne guda goma. To kaga in sun taya zakwa su kuma a suna zakwa haidaba ce 25 ko da mutum uku, kaga ba yiwuwa a ce soja guda goma kaga dole.

0: Inna gandi gwamnati na ci gaba da daukar matakan tabbatar da an yaki matsalar tsaro dake addabar yankin na gabashin Sakkwato. Har-haren yan bindigare na ci gaba da karuwa a gabashin na Sakkwato da hada da Raba da Guranyo da Sabon Birni da kuma Isa. Doko da a cewar gwamnatin jihar jami'an tsaron da gwamnatin ta samar da kuma na soji na rundunar Operation Fansar Yamma na ci gaba da fafatawa da maharan. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Nigeria.
1: To kungiyar masu gidajen radio da talabijin ta arewacin Najeriya ta kira ga shugaban kasar Bola Tinubu ya ayyana dokar ta baici kan matsalar tsaro da ke karuwa musamman a arewa. Kungiyar ta ce lokaci yayi da gwamnonin yankin za su hadu waje daya domin samar da tsare-tsare na bai daya da za su taimaka wajen magance matsalar wadda ke barazana ga yankin da ma kasar baki daya. A wani taron manema labarai da kungiyar ta a Abuja a yau Laraba ta kuma nuna goyon bayan ta ga shirin kirkiro yan sandan jihohi. Alhaji Abdullahi Yalwa Ajiyan Yauri shine shugaban kungiyar ga kuma karin bayanin da yayi wa Badamasi Abdulkadir Muktar.
2: Ba matsala ce mai saukin warwarewa ba, amma babu shakka dai yanzu mun kai wani hali a kasan nan da dole sai gwamnati ta yi declaring state of emergency, kuma ba irin wayanda muka aka fada ba a baya. Mutanen nan mun san an san inda suke. Gwamnati ta san inda duk wani mungu yake, ta san dazuzzukan da suke. Saboda haka dole a tashi tsaye, a yi amfani da ƙarfi a tabbatar da cewa an yi maganinsu. Su wane ne ke faɗakar da su a kada ku bi nan akwai 'yan sanda, kada ku bi nan akwai sojoji? Kaga duka waɗannan mutanen gari ne ke yi. So da yawa akan ga laifin gwamnati ko laifin shugabanni. Amma mu ma sai mun tashi tsaye mun tsarkake kanmu.
3: Da dama ana ta gwada tsoro akan jihohi samu 'yan sanda, ana tunanin za a siyasantar da al'amarin a koma ana cewa garar ba a yi ba. Me yasa kuwa a kungiyar ce kuka ga ya kamata ku goyi bayan 'yan sanda jihohi?
2: Kila lokacin ne na magana ta zo. Yanzu wani gwamna ne bai yi amfani da ɗan sandan gwamnatin tarayya idan ya so? Ita gwamnatin tarayya me ba ta yi da 'yan sandanta da ya saba wa ka'ida? Amma duk da haka mutane na da wannan shakka din, amma shakkan ba shi ne zai hana a yi shi ba, domin gwamnati dai ta ki ta kara sojoji, ta ki ta kara 'yan sanda. Ko 'yan ta'adda sun zo a wuri, an zo an kore su, ana kore su shikenan, gwamnati ta tafi, su sun tafi, bai hana mako biyu su dawo wurin. To amma idan akwai kila irin waɗannan 'yan sandan da kuma su Forest Guards za su taimaka ko wurin samo labarai da sauransu, amma ba mu goyi bayan a ba su aikin sojoji ba.
3: Kun kuma yi magana akan talauci da halin da ake ciki na rashin aiki a arewacin Najeriya, kamar shi kuma me kuka gano kuma me kuke so a yi?
2: Kaga matsalar fakirci magana ce ta kowa. So da yawa shugabanninmu sukan so su bar irin waɗannan maganganu ga gwamnatin tarayya. Gwamnatin tarayya ba ita ke da hakkin a tabbatar da cewa ba a samu fakirci ba a garuruwanmu. Gononi da bakinsu sun faɗa wannan gwamnatin ta ba su kuɗi. Su fa shugabannin nan namu gononi na jihohi, to duk wani abu da na cikas da aka samu na rashin cigaban Najeriya yana hannunsu. Su ne ya kamata su yi wannan ayyukan, wanda kuma ya kamata su nemi wasu su taya su yi, su ne ya kamata. Saboda magana ce ta menene priority, menene gwamnati take ganin muhimmanci. Idan ka dubi jihohin nan namu guda 19, babu inda za ka tafi ka ce ka ga wani dangantaka ga yadda suke gudana. Kowa yana nasa ne. Shi yasa ga kowannan yakin da ake yi a koro 'yan ta'adda Katsina su gudu ko su koma Zamfara, a koro su daga Zamfara su koma Kebbi, a koro su daga Kebbi su koma Niger.
1: Alhaji Abdullahi Yalwa Ajiyan Yauri shugaban kungiyar masu gidajen radio da talabijin ta arewacin Najeriya. Da haka agogo muke cewa karfe 9 saura minti 14 a Najeriya da Niger. Umaima Sani Abdulmumin ke gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Wata sabar takaddama kan iko da kula da bangaren wutar lantarki a Najeriya ta kunno kai yayin da hukumomin da ke kula da harkokin wutar lantarki na jihohi suka zargi Majalisar Dattawan Najeriya

0: da kokarin kwace wasu iko da kundin tsara mulki da kuma dokar wutar lantarki ta 2023 suka baiwa jihohi. Hukumomin sun kafa hujja da cewa maimakon kudirin gyaran dokar harkokin lantarkin kamata a karfafa kasuwar wutar lantarki da samar da ita da kuma baiwa gwamnatin tarayya iko sanya ido kawai. Ga karin bayani a rahoton Zahar Dillawan.
1: Rahotanni na cewa a cikin wata takardar korafi da suka mika wa kwamitin majalisar dattawa kan harkokin wutar lantarki, hukumomin da ke kula da wutar lantarki daga jihohi 16 sun yi gargadin cewa gyara kudurin dokar wutar lantarki ta 2026 na iya janyo koma baya bayan samun muhimmin sauye-sauye a bangaren wutar lantarki a Najeriya. Injiniya Tasi'u Sa'ad Gidare Udil kwararre ne akan harkokin lantarki a Najeriya, kuma na tuntube shi dan jin yadda yake kallon wannan dambarwa tsakanin hukumomin da ke kula da harkokin lantarki na jihohi da kuma majalisar dattawan Najeriya.
2: Waye yake da iko a ina? Su gwamnatin tarayya ta majalisar tarayya sun duba matsayin harkar wutar lantarki, sun gano cewa constitution ma ya sa ta a jihohi za su iya yi, sannan gwamnatin tarayya za ta iya yi, wanda ake ce masa concurrent list. Sai aka ɗauki kowa aka bashi ya tsarinsa. Idan wuta ta tashi daga wata jiha ta tsallaka zuwa wata jiha, to wannan yana cikin hurumin hukumar lura da wutar lantarki ta ƙasa, wato NAC kenan. Idan kuma a cikin jiha ne take, iyakacin ta cikin jiha, to hukumar da jiha ta yi ita ce take da wannan hurumi.
1: Hukumomin da ke lura da harkokin lantarkin a jihohi 16 da suka hada da Abia da Anambra da Bayelsa da Edo da Ekiti da kuma Enugu da Gombe da Imo da Kogi da Lagos da kuma Nasarawa sai Niger da Ogun da Ondo da Oyo da kuma Plateau sun sanar da majalisar cewa sauye dokar lantarki ta 2023 da ta ba su damar kafa lantarki mai zaman kanta a jihohinsu ta sa suka gayyaci masu zuba jari tare da kashe makudan kudade. Don haka duk yin wani abu da zai hana su ci gaba da aiki babban koma baya ne ga kokarin da ake yi na samar da wadatacciyar lantarki a Najeriya kuma mai arha.
2: Su kuma a gwamnatin tarayya suka gano cewa akwai waɗansu abubuwa da suke samu yanzu fa idan jihohin nan suka shiga harkar wutar nan ba za su samu ba. To shi ne ake so yanzu a canza doka kuma ta juya baya. A yanzu zan ci da nake gaya maka su waɗannan hukumomi na jihohi sun taso, sun je National Assembly, sun dubi tsarin da ake so a yi. Dokar da aka yi ta a shekara uku baya ita ce yanzu ake so a canza. Ita waccan da aka yi ta daga farko 2005 ba a taba ta ba sai 2023, kaga an kusan yin shekara 18. An tsaya an gani me yake faruwa, me ne matsala. Amma yanzu doka ta yi shekara uku kawai ba a ma fara amfani da ita ba. Ana so za a canza don kai waɗansu suna ganin akwai abin da ya sabule musu yanzu ya fice daga hannunsu. Ba za su iya jurewa su wannan ɗinsa ba. So yanzu abin da ke faruwa muna jira mu gani ita National Assembly ɗin me za ta yi, tunda ai doka ce kuma kowa zai kawo dalilinsa cewa kar a canza kaza ko a canza kaza. So yanzu za mu jira su mu gani.
1: Injiniya Tasi'u Sa'ad ya kuma shawarci majalisar dattawan Najeriya da cewa su gayyaci kwararru a harkokin lantarki don a ba su shawarwarin da za su taimaka don gudun kada garin gyaran gida a tsole ido. Har yanzu dai babu tabbas ko majalisar dattawan ta mayar da martani game da koken da hukumomin lantarki na jihohi suka shigar. Zahar Dillawan, BBC Hausa, daga Kano a Najeriya.
0: Wata kotun Amurka ta baiwa tsohon ministan kuɗi na Ghana Ken Ofori-Atta izinin zaman Amurka na dindindin. Lauyoyin tsohon ministan sun ce kotun ta saurari shaidar da ke da alaka da mai gabatar da kara na musamman na Ghana wanda ya ayyana tsohon ministan a matsayin wanda ya tsere wa shari'a a watan Fabrairu na shekarar da ta wuce lokacin da Mr. Atta din yake Amurka domin jiya. Kuma a daidai wannan lokacin lauyoyinsa suna magana da masu gabatar da kara na Ghana. Ga rahoton Muhammad Anur Muhammad.
3: A watan Janairu ne jami'an shige da fice na Amurka suka tsare tsohon ministan kudin na Ghana Ken Ofori-Atta akan abin da ya shafi matsayin zamansa a kasar, amma suka sake shi a watan Afrilu. A cewar lauyoyinsa, kotun ta Amurka ta ga cewa tuhumar laifukan da aka yi wa tsohon ministan a Ghana ba ta da sahihanci, a don haka ta yi amfani da tanadin dokokin shige da fice na Amurka ta yanke wannan hukunci. Sai dai ofishin mai gabatar da kara na musamman na Ghana ya ce ba a shigar da shi ba cikin sauraron shari'ar da aka yi akan batun a Amurka, amma yana aiki da babban lauyan gwamnati akan batun neman ta sokeyar tsohon ministan zuwa Ghana.

0: mai gabatar da ƙara na musamman na Ghana ya ce kotun ƙasarsa ce ba ta Amurka ba take da hurumin tantance sahihanci ko rashin sahihancin tuhumar da ake wa Mr. Opori Atta wanda ita ce za ta zartar da cewa yana da laifi ko kuma ba shi da laifi tsohon ministan da wasu mutum 78 na fuskantar tuhumar da ke da alaka da rashawa da cin hanci da almundahana da hakan suka haddasa asarar dimbin kudade ga gwamnatin Ghana a cewar mai gabatar da ƙaran na musamman lauyoyinsa dai sun musanta dukkanin zargin
1: to a gaishe ka da wannan rahoton Muhammad An-Nur To anan ma batun shari'a ne inda kotun kundin tsarin mulkin ƙasa a Zimbabwe ta watsi da ƙararraki biyu da aka gabatar gabanta da ke kalubalantar wani kudirin doka mai cike da cece-kuce wanda ya buƙaci tsawaita wa'adin mulkin shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki da kuma baiwa 'yan majalisa a maimakon al'umma damar zaɓen shugaban ƙasa. Alƙalan kotun sun ce an gaggawa saboda har yanzu kudirin dokan yana matakin majalisa. Ga rahoton Madariya Tijani Ƙalarawi.
2: Wani tsohon dan majalisa shine ya daukaka karar domin hana sayo kudirin yiwa kundin tsarin mulki garan bawul da tabbatar da shi a farkon watan nan ne dai gwamnatin Zimbabwe din ta gabatar da kudirin mai cike da cece-kuce ga majalisar dokokin kasar wanda zai kara tsawaita wa'adin shugaba Emmerson Mnangagwa zuwa shekarar 2030 duk da sukar da yan adawa da tsofaffin yan siyasa suka yi da yan gwagwarmaya a shekarar 2028 ne dai ya kamata wa'adin mulkin shugaba Mnangagwa mai shekaru 80 uku zai kare bayan yin wa'adin mulki sai biyu mai shekara biyar kowanne amma a yanzu masu goyon bayan shi na kokarin sauya kundin tsarin mulki da ƙara wa'adin zuwa shekara bakwai ministan shari'ar Zimbabwe Ziyambi shine ya gabatar da kudirin gaban majalisar wakilai masu sharhi kan sha'anin siyasa a Zimbabwe na cewa jam'iyya mai mulki ta Zani PF na da gagarumin jayin kashi 2-3 na majalisar za kuma su iya nasara ta hanyar janyo hankalin sauran yan majalisa ta amfani da sarakuna da shugabannin al'umma domin sauya kundin tsarin mulkin a farkon watan nan ne kuma kungiyar tsofaffin sojoji da ma'aikata suka fito karara da yin adawa da kudirin wanda zai kara wa Mnangagwa din wa'adi a mulki sun kuma samu ganawa da Mnangagwa a watan jiya domin nuna damuwa kan hakan to amma kuma sai ya kada baki ya ce wanda ya nasara shike da rinjaye ma'ana idan kudirin ya tsallake ko kuma aka san haka
1: to a gaida Badire Tijani Ƙalarawi da wannan rahoton yanzu kuma sai fagen wasanni ga gogon naku ya sake dawowa Muhammadu Buhari fage barka da shigowa
3: Umaima barka da aiki
1: to fage naga Portugal sun yi wasa ina labari ya aka karkare ne
3: wasa ba dadi
1: to me ya faru
3: Cristiano Ronaldo ta bangaren su wasa ba dadi an tashi kunnan doki tsakanin sa da DR Congo tun aminti na 6 Portugal ta samu damar jefa kwallo ana tabda za a juya kuma hutun minti 45 din farko akwai dan wasan da yake Brentford wanda yake taka leda Ingila ya kuma koma ni kansu wisa shine ya farke kwallon kuma karshe aka tashi haka
1: a gaskiya wasa ba dadi
3: bai dadi ba saboda matsin lamba
1: sun bada mamaki
3: ai kwarai da gaske
1: sun rike gida
3: wato ta wani bangaren zaki ga gaskiyar magana duk da cewa akwai kasashen da aka danci daga nahiyar Afrika amma idan kika kalli yadda suke dagiya da waye zaki ga cewa kwarai da gaske nahiyar Afrika
1: ai nake fada maka nahiyar Afrika da alama bana mu ma zamu kafa tarihi saboda na ga yanda suke zakewa suke bada mamaki a kan wasa da gaske
3: yanzu ko shakka babu magoya bayan wato Messi babu shakka suna nan cikin farin ciki ganin cewa ga abokin hamayya tashi shi ya buga wasa ko hari bi kawai ya kai kacal a cikin wasan
1: ba za su ji dadi ba gaskiya
3: kuma wasan zai ƙara zafi a wannan rukunin idan aka yi rashin sa'a Colombia da Uzbekistan da za su buga cikon wannan rukuni suka zo suka wata ta samu nasara kin gane to idan aka samu haka gaskiya hankali zai tashi sosai wanda kuma zai kara sawa ita Portugal matsin lamba wanda ganin cewa kamar akwai bukatar su ta ko suna so ko ba sa so sai sun ci wasan gaba
1: ai na gani labari ma da ke cewa shi Ronaldo kamar wasanni 10 kenan da yake haskawa kasarsa a manyan wasanni ba tare da ya zira kwallo ko guda raga ba
3: kwarai da gaske an samu dan ba so kuma gaskiya magana kamar da laifin shi mai horar da su akwai yan wasa da ya kamata a ce ana sawa da wuri irin su wato
1: yan wasa kenan da kake gani ya kamata a ce sun buga tun farkon wasan kenan
3: ya shigo
1: to shi Ronaldo din she kane kane ne
3: wato gaskiya magana Ronaldo ne girma ya kama shi na farko kenan ba za ka yi tsammanin
1: amma duk da hakan kaga irin abubuwan da yake
3: bakwai goma baya ba
1: a Saudiya ba za

0: ce
1: ai wancan league ne da ake yi yau da gobe wato ita gasar kofin duniya ta fafuta daban da kowace irin gasa Umaima dan haka wasani da sai an dage a cikin sa abinda baka yi a normal shi kake yi a irin wa'annan gasannin to shine babban tashin haka
0: to sai waɗanne wasanni kuma
1: to yanzu nan haka za a sa wasa tsakanin kasar Ingila da kuma Croatia wanda kuma shi ma wasa ne mai matakar hadari da ban mamaki za a yi kallo a cikin sa wanda za a fi maida hankali akan shine dan wasan Ingila na gaba Harry Kane wanda yanzu haka ya ci wa kasar sa kwallaye 78 to kuma akwai wasan Ghana da za ta buga da Panama wanda shine cikon wasan rukunin wanda kuma dazun nan na dan tattaro muryoyin wasu ƴan Ghana kamar yadda zamu ji fatan sa a game da wasan
2: ne ba wasalu daga kasan Ghana don kamar kan da Kivet suka ba kasan Spain wiya aka yau mu ma damu ragaraga da Panama da ikon Allah a duba mu ko da yake ma Thomas Partey an hana shi sai mun ci su kollo sai mun ba duniya duka mamaki insha Allah kuma yau a duba Semenyo sosai shi da Jordan Ayew da kuma su Caleb Yirenci da su Fatawu Isaku duka a duba su yau sosai don da su yi kollo sosai don yau Ghana duka yau ka bi cikin gari ka zo kasan Ghana ka bi cikin gari kowa ya sa rigan Ghana
3: sunana Fardiya daga Ghana Allah ya sa match na da buga yau su win Allah ba su nasara Allah ya sa mu kuwar da su

0: wallahi idan yau dai muna so gane dai su gwada kansu, saboda in suke nasara ba nasaran su bane, nasara ne na Afirka gaba daya. Ko muna fatan Allah ya ba su nasara ci uku da nema, ko ci biyu da nema, ko ci hudu da nema. Allah ya ba su nasara, Allah ya ba su akan su. Sannan yau in ka zo gane gaba daya, baka ganin kowa yau sai kuwa sai ihu na motoci da babura, kowanne mai adidaita da mai mota ya sa tuta kasar Ghana.
1: Tokin ji halin da ake ciki a Ghana, halin da ake ciki kenan. Amma mafi abin da zan rufe miki da shi na karshe shine mafi yawan ƴan Ghana ba sa jin dadi saboda rashin samun visa da dan wasan su na tsakiya, ai wanda kuma shine captain din Thomas Partey.
2: To Madalla Buhari, ko in ce Muhammadu Buhari fage, a gaishe ka kuma a gaida Muhammad Anur Muhammad wanda shine tsara wannan shiri kamar yadda kuka saurara. Sai Fatawul Muhammad ya sada ni da ku Umaima Sani Abdulmumin. Daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryenmu na gaba, musamman a shafinmu na bbchausa.com. A kwana lafiya.